su dine ne mono ko to ta yi na ko to ma pete me nyina pa mu ka se woni a hene bo hene sa won ke ka wa sa won ke ka wa ata mo mi ya fio u fa ta sa woji aye yi a jire be kure ne woni pa jire enyu we kamento na so ba tu atira